0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sunis oke.
2: Oke ya.

0: Bang, ngaten mawon
1: nggih. Siap.
0: Pariane. Nandur pisang ono dalan. Aja dicampur kawit kates. Ayo kadang podo parian kanggo nglipur ati kang stres.
1: Nah,
0: ngoten nggih.
1: Siap.
0: Santen-santen tindak ngayut yo.

Putoyo eti tansoyo mapan gagah boten badhe kantun miyang kabudayan liyan.